tani radongol de jox la bargo de fi na de vichat ke nga de filina se doyam quebec en ga digangali farama de ngena fi jamena hude ga helima radio tlaw sem soni ke nga de filina mna gene mai la par fede hi fun masana awa fede sum se la regule de green vi gulial da ken sa gudana de len chosti gen gen glo kam gen mi san we ko yon creo mo gudum hat bulin gen mi ribay fo ribay stefan bay mon kayen sama fe diglu ngom yom la wona lema kaf me liga ona ma radio chat kayen me jimta be maji roje klo fon tolom dan kini ko mandele nala minano jabru mol goron fe lo fin dia ki de benigi masan non khafi kayen ki sa fe di hlilini figia um bonu fe fe din kayen ki gi de non khafi kayen nol da fe sa bonu nol da lam zonga gis kayen ha teng irda so pede teng irda mi muntu anjuna marcel kayen na mi e chamalam da gotlani launi si suka wa kaina e vete jere lodi kan mitafa kaini he haga da kaina kas kalma fudongan kaini kalma mulgunan kain e kain launi full tank irdami second no khaf ka saka yordana stefan go wuldan da na woni na me katolam go ka ranul diglo

gigi debe niki masa nungkafi kinani dijo hili manan hofu ni togolongo ina kain hailaki lakin yorda kale kain yorda kaini kais kain haya fofi muntuang juna marcel kain kiniki umnala kain amglani chamalam damul maada kain dagoda kain amglani tuwa lingadi kain amdala antua mali lecha tuwa ngadileno nanga kain siyakan kain nasi ngal mulo fudonga kain busi wa saiza kain chokal mamul gunglani launi sesuka kain mundo amusi dang hai yor jafto falamo kai hidia de vira de chadi ani fum balamo jafto alam non kafi kai lam ful tengir da lam ful tengir me jafto non kafi kai sume na sa la esko sa kai se titu lo kafi kai ne sa se sa titu non kaf la oni fule tengir da ful tengir me gi se ken non kafi kai ne gi ngolo kai sa ve di bul lak ni iria hai tinan kan ngolon gen la oni ful gi tengir da aw hetta gaine kini hum nala ga jiew nala ga en mitavi bogel safalam ay bu faitsoni falini ka en sa am sama da forum ganani ke falinga en silum do mala sada kana ma bursi dia na kelum do ni falini ke fo falam galma walia madagascar ga en sada kana fi ma bursi dia na fi mitavi bogel safalam do ni falini ke fo falam galma walia madagascar dani le pon awale barere su ke kafe ngato amna ka en ni sabisi na ka en satel ke falini ka en launi fulteng ya tel laun nar mustafisan am launi se taram kafi.

Kikide ba yanike masa nong kafe, ka yanike sa lili ni viki ya humvu nuvaya, nve dinge di advan tigia, ka yanike sa kaislo vudu ngon pengoro achabis, na do hangula hami, kikwe galhe na galmo banga na da na yagua, ka yanike sa kusirita na sa jamen nong kafe, sa chat na sa kamuru na kikide ba sa kaislo lihe nong kafe, awa kaila barafi na katan jam gwa dom gwa me telem gwa yusum sa gwa dandelen chwe chigen gwa gulo kam gwa me sanwe koyang kreyo, kudum hat wuli gwa me ribay Stefan ba yamon, ka yin sa mangom yom lam vet kem jimta bi maji roje, qui nous demande de l'énergie pour le monde qu'on vit, l'offre d'un sommet sanitaire qui est débat.

0: assalamu alaikum naji sa kan ngi temi ndiaga kal kala wondi te rew no fa dorale ciar ga ga ko janal ga tan no barngam no sonde tan mi dini manga ji la man kan ara musen hag ke waka ga dum ke waka raka yo mo ngarta jo korale wala fe ne video di biara kam ndo nyen kam ne jaro re ngadila sa biso mo kala kuro en sandu ma kala ko ji la me mo ngire kam mo tan no barngam no sonde yo mo nga daya wan ga ko yore daya mo kala wondi man ga daya wondi man ga lam kala no ya dai ndudo amer kal kal gere day dingi kede ka danga ko lioro ni ngana ngi cer ni do ndo tolo ngi de ni ngayo mo tere na ngal li ciow iman yo dan mo gata ngal janga lu ngana dan wacca la ngal yar ni ndiga lu ngi dan mo amu amay ni dum ngi juru dan lu ngani cara yar wa ko ngi ner nga day ni kanju go jaman nga halam ko rado ga day ya ka jwa ni ci mi go mo rado ga ndura tan wala ngal re ko mo tere na bar ngam nang san jom nga wond kabin tekni ngam cara wala mi go ngi cere ci ngi ya day ko na do mo cara wala ngi dum lu ngi cian ga daya lungu dum ngi cianga sangu kay en creyu acala lay tan lungu drana yanam ci day gite lungu cianga rivé stéphane mbaymo yu wara yam dirigi dante ñam cianga lungu cianga jim ta roger lungu acal la micro ga pia war mo non sandu tamé dirim ci ri nga waya ibrahim mamad mbomi nga pigalu ga am koy fal gëna wa cabine technique
1: la ligne mada nous a dragon.

0: te koy ke janara kar kar lam tanana war ngam nang sandi mo ngam nang le sandi mo tanana war ngam da chapon chom nang ran ye chapali ngi king mi ngam ga ko lu ngi dan mo ga ko lu dum ngaran ga ko lu ga lam ngal ngi da mi ngi no dole ngone fa dan mo ga president ngaran yo lu ngi i chan ga da ya ahmed mod mohammed yo dan mo ga da ya chapali ga hoir ma ki ma ga ya chapali ga ya kam nan da kal kal gere chapali ka di ngaran ro lu ngi na la je ro dum on ga da yan na di ngaran yo i chal la ngi dum lu ngi na la je ga premier ministre gere da dan mo ga ko lu vice premier ministre gere i chan ga liman mohammed yo ga da na la je ga yan gere da chom nan ngaran ki ke kada yanga ya je yan hugir ma ki yo gere ya je re ya ka dinje ke de kada i chono hugir se ya ka hinji kal kal yor ka ni dinge dran ya je ya ka wa hala i dinje ke de kada ga fodo nga dai namru ko manaram hala ma dinje ke de kada nga hala de mo mon namu naram dinge namu computer ire dinje ke de kada nga hanu ki de nga hokuma eni nga i jay nga dai yam nda kal kal nga dinge dai eni nga ga i chala a wonde dai computer nga bondo dai namu nga apiro ga ka ga ire ga yo nda ka kada ire dai ya yo nga dai dingaran nga che poli ga hugir se ya ka ni hinji yo nga ya je yan ma gere a che ñewndu kawli ngadan yo lunga kullu haddu mo ngadan yo lungi cananga day dan mo nga amat mbudu yo day ya dan ga kullu dum on yo cono hogire day sey akan hinji ma kingi day dran nga yaje ge ci poli ga dran mo nge kede kadang habara nang ya waran ngugo de nga yo dingi am nyo day ya yaju ga dingaran ge kede kadang nang ngaran ge day ya yaje ga fikir ngaran ge ta daba nga yo yaju ga yaru gu dan mo nga lunga kullu dum lort nga mo go dan mo nga kullu gumna marshal mohammed yo idris debitu no yaru yamande dan go amunda de kal kal dingi kede kadang dran yande ngala yo nga so day dan go amane ngada aju go hangalan yo ngi day dingi ya ca ga yabala ra kawli ngaran ga sandu nga curo yan yo yoy go habara gite ngire dan yo namru go narma halama ka kad ngaran ga yatal nga namru go na projet ngaran ngi cana ga azinjan nga day ya yatal amay nga dran yo mi ga ngi cara nga azes nungge laham chat nga akula handu nga daya hitan mai ga yan yo fodong ta na mro minister nga mro go fodong ka gu yo dai dan mangge na ju ga na mu jien ye kede kada lungi cana gibodo fanga matye yo dan mangga kulga daya na je naka afan yo dan mo minister nga dai na mro go fodong dai rezing ko mangi cana minister je finance yo go akula lungi cana directeur general nga azes mro go lungi cana kai mari roland yo nga ya jangu te ga daya lama kakat nga yatal amai ga hal nga dingi kede kada hal nga fodong ani gi ka go ri dingi kede kada ire yo nga ya je ya kam nan kal kal hal nga dai jugu fu handu nga yeri yo angu nga dere hal lama fodong ani nam kago al ne nga ko dan nar yar ende yo nge day dran ya ya kam nan gre minister nge day namru nge minister nge kago yo dan mo nge gibolo fanga matye yo koron nar yar ende ci kakar nge ran nge day dran ya tal mo yo dingi de roya a chono na mainga day dinga ko legde anni kago ro kecela yo nga enani ringa lago mi gam gi chal ki de ngen day dran ngen yi mo yen ki de ngaran kal kal dinga aji nga enani ro hogiram yo nge day din dan go na chaga gram na kawli ngana agro fo do ngaran gi dingaran gi ya je ya ka yoyu gre dan yo mako yi ma cara waray ngi lunga kullu ministre ngi daydan mo ngi fodong hel man yo lungi canga abdurrahim awat atayib yo day journal wonda am jaras wol ni ngi dan nal yo nal la wonda dowla ngi mon fodo den yo na cappalo mi ngi kede kada na cappalo mi ngi jamay dinu na cappalo mi ngi jamay ngeli yo mi ngi kede kada mi ngi wonga jamay association nga ya jangu tega day dran na kedan dingi kede kada agar mon naram halama dingi dran murwa wonda province nga dan yugre day dingi naga dan wol ni foyu day ya dingi kede kada nga ko talang dran ci alonga yo day na ci gadan nga dran ni ya tan kal kal gre fodong day dingi dran ya ci gawnde kawli nga dan ni chono fodong day namur ko do dil man nga api ko do dingi da dran mai cial dawa nga day yul man gadan go ya i cial hang day ngara amay ngal man gadan mi ta hi amay kal kal gro day ya yo nga day dingi fodor man nga di nga ko tala gadan ga day dran ma i cial i cak nga yo nga day dingi yo ko ya cana gre dan yo mu ko lano handu ga daya fodo yo mu haga manaram halama dingaran ge se na kan hiligar ke waka haga du ki yage rakayo mi gam ga dayna murgo hog yor daya communique ge fodo dayna murgo se ya kan yu hagai wonde ke waka haga du ki yage rakayo mi gam ga daydran mangi yu kulung ge coordination ge fodo ga dayna murgo manaram halama dinge daya mi go siyasa ma yu kulung han gi kini marang yan ge diring la yo i ke dran go hamira lende jew fodong day hokuma ngam no chat gere day na yu dekri ngana lamba hagi gite akan hinji ke ngi kan haram sen akan hega ya ga do ki ya ga rakang day hogir mi ga hiligar gere dan mo nga na ko garan ga yalo dana dangay ngi day dan mo ngi i charanga grass presidential yo yo ngi day hogir mi ga hiligar yalo dan yo gere hadran ni ci camera li jow i chono day ya lunga ko day dawla dum dawla ngam no yo gere dan den nanani mi ga hunima ler jow nga i chadran a humudran mi ga wa namru gese PDP yo nga e chono da ya joro president yana shukran dre jo marechal mohammed idris debi tuno dano dan manga dumu dawle agar manar halama dinge ke den hanan ga natulur gabu mi yonge ke kada yo gre hiche ko dan nariya mi go muru dran muru ga yukul e chono mi go ngede nga da ya yukul ga da i chal parti ngaran ga da yan se sangaran yukul ngukur ya ta ya alga da ya tar kakan ngaran ga da ya mna dingaran gi chal ga protokol da kor ngaran ga kakan ngada yoli tanama ndike haram se na kan ga kenne onde me haga du ki yu hagi u hinja nga dai harare dran yala u ngaran ga fodonga dai namru gu dikri nga dan lamba akan akan araka nga dai ya haga du ki hagi araka nga kyan haram sein ki onde je haga du ki hagi araka yo gre chegne onde man chegne onde ka walinga dan ri chana dinge kede kadanga halla dai naniyo i chona halla ma galago enir kalkal manar ma halla ma dai namru gu fodonga mi go siyasa mangi yan ngan halla do pido dinge nakale yeng ke dai ning dran ni chag ga chona mam noro de nga alla ma di namru go miyo hurri er da yeng nga halla wo dien ma enir kal kal yo yeng a wonde dai ya burni dum nyam na handu se na akani tolor a wondu da ga dum ki ya ga ka lunga ko president ngaran ge cp dp yo mo ngi lungi char ga pahimi pada ke albert yo yeng dai ka kar ngani dan go natal amaire aida wote dani gon mo kono habar ngam nongo so ndio a mama no handu ga bala hunda beshi mi ngi kede kadang i kul ga dran yen kide ngadan nge da ye kide ho kama ay gremi ngi da yidu am yo tani ngi am yidu do ngara ngi hawdi ya wala mi ngi ngara do mi ko tala garan ngi mi ngi kul ga yen kide ngara ngi yo kul yo unde ki ya ngi hala dai mo kono le dran go ye chepali dran mi ngi kede kadang ngi ye chepali ga ya mayal ga ya law da ya siyadan ga yidu am yo ku njale do ndingi do ndan tani ngi siyadan ngana yo ngi da yidi ngi kuro ya chaga unde kawli ngaran da ay gede chomu ngara ni lungu na chapali naw dan gere yani secretary general ngara ni province ngwada yi lungi chen ga jingar gaspar ye nge dai nan naw dan gere dai yabal di ngara ni wata bar ngono ngi sonu tele medina ngi na rama ajlama sen ha ge kalkal ki araka ga lungi ga araka na na bal ngam ko mbolu no lugu mbay mo tan tan no ka sa tawini min ki ga kan na ga yoddo mu koy mu lar no cabine technique
1: ngara yi lenikin bula adan dal lenikin Kolo wataro chingi aku malenikin Kula nyukuzuduru chingi aku malenikin Kula ariyamudiru chingi aku malenikin Kula muramuwaru chingi aku malenikin Kula nyimuraka uzuwaru chingi aku malenikin Ariyamudu nasarandalyonu Kaya minirsiri nasara ariyamudu Kaya shuro mai mai ay ariyamado mai na konni kaltu ye gun ya mani ariyamado ne kaya ni shuro na sara ariyamado bula muraro ge tinga mani ariyamado murande ko so war tinga mani ariyamado bula burwa tinga mani ariyamado kallami ajabriyo kallave kum nariyo yago Ariyamadu dia minetiri ariya

0: lam chat ani tab nama ni tab mai man al junda kai sar para hum bas mai gira na zap til zit teu so listen de ak minister mai mai sar para ra kai sar commerçanga yam ana gibolo fanga matie ani un minister ti ana pa maga ra zit tin ko zu hurudu utab yamal azet no wani ni maga mai ren jun basa ani samay mun golle kai tab mai ma yam azet na mai sam ni chara ni ana kai mari Rolanda amani ministre mai mai na ba ka dok fu fini hu basna hulina mamai ani sabin golla ni mang sumai zo ana azaka hal tasya hal fina mang bas mai gir chat tani ni sumai zo ana li par ngulora sabin golla ni li sumai zo ana chole ekora ngan mai chole ekter yorin mai ani sumai so li sunda tana bas fin fidasiya tin kwasi hu magar wani a hal so ura mang bas mai gira kay irir kay le fimay famay akhar horangar may ek yorin may nimang nam gibulo fanga matie namin di alba tli azina hinan junbassa antul irifaka in hal so ura mansuay bas may tanga amba han jundamang bas may gira kay irira kay zar horanga o yorinara may nimbang nam pagam may namuwanwani chirichi walla kay irifof yorina ministre may makay sara yorin utamba yami Abdrahim Awad Tayib pumay makana nam tutu tewa wusi may ma am jarasa ni kan da mare enidi umadina atut mare nam tuta nam tongol mare na zin e plat lay ni mali yang sin lay ikama hala tab may mali jogata ka sa yorina nam chajis ikama bel nam bagasiya ni kay kol mare kol yorin jifir may a wiram yorina na ni fama finara mai ulina ma tita basira zib gamba chicho ati bakti tita masir sabin ka sa yoma chirmai hadna hamma yorina mai ko mai mala as fam jiya a chok yor masina ko tuk dir mai ni le sumai zona as tasira hin chidum sinana kaw mai namwana ni usimai ma abeshna ni tab ma mai ka sar ora kay ndaga mayra wadera su lisun daga tabna mana bu mai kana azi tok tazi wani ahalin junda jun mayra za hatwani azal sab jundun u ilenna sizet sizu mai su sizet azi hasini minna na ba an junni su mai suwar ba kasi titar su kasi azi cho usi i uli mai matangan mai ani salisun magara ek sa kolon daga mayra wadera sambana jingar Gaspar ni sumai mali toka fokasina kaumai bueno mbasoni kidakawa namuwanwani tabiyamana CPDP ni tabmaimana tabiyam parti politika ekta chizona ani azilti tel tizir kolo azan magar khalifa tuwa numero ni pupup mba tukistu tofaliyam teo nupu maimu doyam fidina hotel maima ayuhur mana nitab mat nit maga mayran mun utamba al hurumu ani sumai zona kati tanga ni gal tar politika na chuku sigi yona ani hulina ma sumai zun golar ka yam tar politika ni lenge ani sumai zona zin fi chuku kin tamai kal sigi puro asiga tanga already ani utel tab na ma aziki tab ngwalla azikado ni ma mun masa nam sa hal sari heppa ni marshal mohammed idris debi idno azi kam tepa ni kay misa kombi malina sa hurum habma ani ni tamay rana kazi nam gminena ko chat ege wuli matange nam gminena ko chat wi hawdi ni sa minena tar politiku bas ma yirni ora liwana ani utel tab masira ka asitena su parti politik suana azia kalta zika usi turelne tab masin yamana CPDP na kalko kalta zika usi tudinne kosiki maliya ka ana tabna ma yamba ce ko lara aini tudai aini bu mai mato yam hindina util mai mafarna bazar kazamba tai bubu mbadu tok mai mafasa ana zakali sunda ufun magara azli sunda ufun magara ne magara data kale ki ko lon bu mai bana util na kargena bazar bubu mbadu tok mai mafasa mai ana na azikosiki maliya ka ciba ay minna na politikon basra tudun hebe do tudun civil ani sumai su minan pa kasi samair hem datta azai kalt su humai samai rana chivira zai lama basa hufaka fun zai kal humai nani ani kwasi ki malia afi sumai zuan parti mazir ka kaku uzitudina akala kulu uzira ani samai mungwana hutab mazina fokazina ni paimi padake albert timkome umaga indatani namai poema basa ni tabia nda sabir mani telem guys funsunda ka kwana tioni funsun mai ramatna andumigir hagini damai funsun mai ramatnu wani ni general didam malam jige talan sadi general zakaria ngobonge abu musa ni chef de communauté mai su azumaina su kanga jamenta nina ni kabdana pat mapata michel chafai fok jori gizen madawa wakta abe kusungi pandalna alifa tabange koma sambai kusumbi madi awandi madi samadanga zuzwe maina dang kange yinangolo samuel jividi made kemsiang edouard akoina mursal abel ngar kayo kete andre kamuge muntul agudum jeremi bandi ani te mayran golla dira suka nga jamen tanini usmin idzia azitiani kai matsa munna ni shawda kantong mai madina disam ana jividi parka innocent jividi parka innocent mat chamuni pu mai mat toyam kalvandina utilna yihurma ni kahinga ni tukdira kango doktor mayran golla kang jamen tanini funsun mat nama azaman mang simesia mang panesina su wazina su kanga jamen tanina sumai suwa hau su chole kanto mer tiru sasina hala ni ga ndak mer kelora su abeshina su dobona su munduna su palana su kunaga yana su laina su bongorna su amtimanna su mailona su mandaliana su jarmayana ni mang shifta kanto ngi sumai su kan ndak mer tanjilarna halang mai ni ban duziyomo su bongorna kan ndak mer kelora ni shifta kanto mai gugona yami tok balama funa jeremy ni jona sabiu ni durang fidel azbel han kilo jeremy bandi nami bongor centre simina semgadi man pala guguma david nami amtiman tawia filmon nami sar ni professeur kelge salomon nami mundu ni temar ngolla ku gwar suka jamen na ma muli sumai su kai dakar ta jilar halang mai funsun mat na ma za hama ulo ne ma kando butna ambera michel boyo u by cam gabriel azpel han france jay dokna klema na mi cameroon agif chan na mani burkina faso adumbi michel ni congo pierre hurunu na mi canada jibrin musa na mani yuza ani azikama simisi sumai su dina ani sukai ndakmara war usasina hala suwan sasi yikitandin lai limai ma ti matna hani utranga fofi general didam madam jige talang sadi na mani kamda tana ani kamda ni radio mayamana oxizan nani dukong iglesia mayra aat numero 2 ni namkana huwa matna hini samu tudumi fu agiya ni kan dagma re kelora ni pumai ma samidina matna hin battu samu nu pumai ma dimasa hani agiya tana ani pumai ma suna hina puka ngan ni pumai ma fina ni pumai ma fina ni pumai ma finan pumai ma na ivona alama kamba ni cholnu fatmaira to yama fatla lon hal lamu lon hal sinamle algara mam lona kita papai mau basan keraman tapi ya punen irjuma kalau minum naik fakir tajin pun mau iman fina cuali kalau naik yelang dan tapi ya.
1: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding

0: Assalamu alaikum jamande nadi ni mena federal radio chade yakku min ti tulagir chino na fora radio ndara rona la bande ko yari kingal lay se kin tawdo wadi kina udi da ina ko ngu findi sakini e dubi ndin findi luko ara konna klar e kin jien ferangi ferangi rinde indi tram na saram mana ya nadi ci awro du skarada ka min tekniki ndi ya gidi ko ro reji dan tan inde pa pa kin ka bo tali dan di jirado wadi kina tokni 503 meter gredi e ngisini mba hanne ni na geda fi mikro ndi ashta bakar musa koro samru daya la bande ko yari kingal lay se di kranu jidu kuno fannien maru la bara di kranu jidu kuno fannien adi kabin teknik leni na wati agidi bike adi kina billahi ci rusulun kirini kabin teknik bike ati na jamai kirincha kam karkudu ba kuran woni nga sofanchu
1: onde kale zazar iki ba wala mabe ba ta dor war iki wodi wala ndiya pansuni do ara kamoro ci do lu wala di meyi di nan la di kunje kunje ko sanki ngal ka vire ko zanda ka ko pesuran ya kuro ci nan ji de wan bi ci ko yi lo ko za ni se se ri di di odi wala kalam la la ni jor choro di di odi wala kuram ye ka ni je ka di di odi a ti sun sun gudu ja tangal ni jore wala la je wa musa ba ibrahim ri di odi wala kalam ba de tani di ki ba wala gile mo zara ni mai gida lo ibo di wala juro ma zara ni je ni di ki bo di wala ma be di wa di nam bo ko ganda am ko kairo ya ngaran ka di giri ya do inji bla ko no ye di na di gul ke ko mai mai manga ye inji bla ko no ye kan do ka tere ma na ka ro pa ja na do jo kan di te ma au sen ka na ko re adim ko zara ni je ni di ki bo di wala ma be di yang go wa bo on de ta ka da ka ka da dan ni di si bala ya dan na ka su na ku mu di si su na ku ma na ko ta mu ni ru ci ka ta mu ka ye le ko zara ni ka ta u ri ki bo di wala jo ma zara ye ma ni ndo ye ma ndo ye ni de na ru ya na na dai ba wala ndar an ko gu bo ma ka ni ko gu bo ko gu bo ko ke ka la ngri ka ra dru na ko gu gu ri an yi an do ndar an ko nge wa gu ri an ko nge ko nge ta me le la me le jam ne ji da mi ji de jan jar na jar ma jan di na la ka la ba ni bo ra ni ri ki bo di wala kalam la zara ye ma ni ri ki bo di wala se ka la ri se se ri ki bo di wala mabe ye to mo ya kuro ko on de na na ta ku se mun de da wa da tun la kan ala de wa de mo zara ni buru de mare ko ko ya ya ri di wo di wala kuro ko ya ra ya te ri di wo di wala ya kara ta ra ka ri di wo di wala aga kuro ko ma de ri di wo di wala mabe di yango wa buru de ka ka da da yango ngla ku me ka ngi jo san de ka ngra ngra ya ya ga ngre bu je guri bolsu bayi la ye guri bal mandi ye dai dara inse seni rigi odi wala bajirin bai bodi wala ile yila ri rigi wala bajirin bai bodi wala mai na ji roki yana gulai bodi wala bajirin bai bodi nguri nan jaye ka tulla ji ya sori tulla ji digin tun tun guru ja tankal di jero ya mai na ji roki yana ji yana la jori ala ko zara inse seni rigi odi wala bajirin bai bodi gurun de kala bani borai ni rigi odi wala
2: Yeah.